0: igituraga na vinya na nikyo gitongoragia arya metekitie
1: yugo gya kungai getoraga na hinya
0: mandiko matwiraga watoria ntwarige nyondagira manje uguo niguo ngoro cieto nyonderete ngai wenda muturire waku uvuthe imenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri
2: twarane nawe twarane
0: nari umuthikiria wa muthenya wa jumatatu nginyagia njuma tha mugwanja nginyagia tha kenda cia muthenya nitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
3: nirakenera ngai ni tondu wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni undu wa gwitikira gututua matigari make ngamukenera ni tondu wa gukura muthikiria ni twavota gucemania muthenya wenge murathime mandiko maturirikanagia tiriri muthikiriria uyo niguo muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenera na tukenerere wari

0: Mantiko maturaga watorento arigenyonda gira manje Uguwe ni gungo isieto nyonde retengai Uwenda muturire wakubude Emenyeri guturaga wega nangai na ugaturaga wega sumbiri
1: Tutwarane na oe, tutwarane
0: Nareu mothikiria wa muthenya wa Jumatatu nginyagia Jumaa na mugwanja nginyagia thaa kenda cia muthenya nyitanagira na Karemi Magi aka Totola Embu
2: nirakenera ngai ni tondu wa gutonia mathinda mama ngamukenera ni undu wa gwitikira gututwe matigari make ngamukenera ni tondu wa gukura muthikiriria ni twavota gucemania muthenya wenge murathime mande ku maturirikanagia atiriri muthikiriria uyo niguo muthenya uria ngai aturathimira ni twagirwo ni gukenera na tukenerere wari

0: Ugumekekete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Matemo ma adhainya nyambita warewis imuro wangungu. Arutwa arĩa maumĩte mĩciĩ-inĩ ĩvotete kaunti ya Kirinyaga maugĩte maraheo gatagatĩ ga ciringi 2,000 na 3,000 ta mbacarĩ, na ĩngĩ marathiĩ ng'endo ndaca kũgĩra. Cheki ĩno ĩrakoragwo ĩkĩvecanwo nĩ MCAs. Kuna iguo kwĩna ĩngĩ maumĩte wandĩangariama thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Kirinyaga thĩinĩ wa gĩcigo kĩa mbunge kĩa Gĩcũgũ, kũrĩa maũndũ nĩ ngũrani tondũ arutwo amwe mararĩhĩrwo visa yothe. MCA wa Ndiangariama Nike Murithi Kavinga augĩte arutwo a secondary, university na college maramũkĩrwo mũrutwo ciringi 10,000. Wa Ndiangariama nĩ mũciĩ kwa ngavana Anne Waiguru. Johnson Murithi na ndeto ĩno.
2: Nĩ gũkoretwo kwĩna makaya mengĩ makaunti ya Kirinyaga thutha wa gũkorwo aciari makĩamũkĩra mbacarĩ ya mbeca nini, rĩngĩ magakorwo makĩheo ceki ya kuma ciringi 2,000, 1,500 kana rĩngĩ ciringi 3,000.

Kogu kuringa na Jesu tukwa tega kuete ga itoro. Tondo inge mwakwa kire karamuke. Ange ne kwa kuete angia muire ulioka. Nuateruwa muire ya tiaramuka. Kogu that means aitoro kamua na gaka na kuerora muke. Nogo niko kwa tuikire wako thie enambere. Kogu mudhikiria muende wakamekawe mwaru. Nia mudhenya wa munde mbukete kukumiriria. Na angweri atirire oi makwe na angai usokagia mavoya. Wanaginya vendiria ukinyete mudhia waku. Mudhikiria tia nyambe ngwire kwe na angai usokagia mavoya. Wanaginya vendiria maundo. Wanaginya vendiria maundo mudhikiria. Marigisanete gukira muandiko wake ndi muthikiriria kwina ngai usokagia mavoya na kwina ngai ngiragia utiragia maundu mara maraimekeke ngai akamateria ngai akamateria ni tondu wa gukenia nwiso bata kwithira muthikiriria variori ni ukoretwa kuthina mbere kuthinikanwa munono kamenwa no karigo ni kwa maundu maku marathie ugwo marathie ni tondu wake nwati ningienda gukwira atirire muthikiriria Tatiga nyambe nguire ngai no garuraga maundu. Na mutugo wa ngai tigu mutugo wetu. Mutugo wa ngai tigu mutugo wetu muthikireria. Na nige tumitu thaitaga ngai na tukamwira atiriri, oi ma ngai ndugetikire gutira. Ndugetikire gutira ngai. Ndugetikire gutira ni tondu wa we ngai. Na kugu mutumio uyu akoretwe aina thina mwingi muno. Na akirigwa nie ngaumirira ku. Nengolekia kuthika muvisiwa na rekia kumuthika ye what next no menyerua ngari ikiria kumuthika ado bado matingie ganire nuwa mangi athiere na mbere na kwaria nuwa mangi athiere na mbere na kwaria na kogu muthikiria muthenya wa munthi nie ningienda gukwira atiriri mathiko ni magutira thine wari twaria Jesu mathiko ni magutira Alengi nyama imuraini ile wa mbere kuganga ule gukathie na mbere madhiko ni magutira theini wa ritwa ria Jesu mutumia uyo ureciria akenire atia ureciria esuritwe esuriwe ni gikeno giekaria atia muthikiriria ureciria maundu mare ma muthiurukiritie ni maundu mekaria atia anginyegia vindire Jesu atwikire ni wa ukire Muthikiriria ureciria mutumia uyu avitukirire maundu mekaria atia Muthikiriria mwendo akameka wi mwaru Ndwe voke ngai rugendo ri no mumenye wega gutenganja Ndwe voke ngai vai Mutumia uyu ariraga ni tondu wake ni tondu wa kuona vyu vyu kiria ratigaritwe na kioni kiathi Na tena ikurira tonu ni wavatere kurira ngi yavatere kugambu muthikiriria nuate kiriro giake gikigaruruka na gigituika gikeno uima muthikiriria kiriro giaku kirogaruruka na gituike gikeno theini wa ritwa ria Jesu kariga tere kama uno monde maria uravitukirira muthikiriria kiriro giaku kirogaruruka na gituike egikeno ningenda gukwira atiriri wanandu siaku igakorwa ciegana ona magakorwa mayenge atia matingigiriria ngai gukurathi manakurute vaguri theini wa ritwa ria Jesu ni no mamuthikiriria tuonde twina gitumigia gucokeria ngai ngatho ari onde maugaga ndukarikia wega isio siugo twaikanja in the spiritual realm theini wa ritwa ria Jesu muthikiriria ni ukurikia wega tiga nyambe ngwire aria marauga ciana ciaku teirikia wega ni ikurikia wega kire kionde kirakuthumbura muthikiriria ngai arotio kwa gukuthe wa gugiosa na kuthengutirie kio ni tondu wogo si wa ritwa riake aria maugaga muthuri waku ndangirikia wega atamaliza vizuri Aria maugaga mutumia waku ndangirikia wega muthikiriria no kurikia wega. Aria maugaga ati we kwanyu ni gugwicura akavuri icio ti ciicura. Gutina mbira irecura ku ithenyari oguo. Ngai ni athie na mbere gukura vio vio no reonania thine uoturo waku. Ni tondu ke ni ngai. Aria ngiria maugaga ati we roci waku ati ndukarikia wega muthikiriria ni ukarikia wega thine wa ritwa ria Jesu. Nie ni nakwira uvoro wegie ngai ni engeretie na ngona.

0: kiugo kĩa Ngai gĩtũũraga na vinya na nĩkĩo gĩtongoragia arĩa metĩkĩtie.
1: Kiugo gĩaku Ngai gĩtũũraga na hinya.
0: Mandĩko matwĩraga watũ ũrĩa nĩtwarĩgĩa nyondagĩra manjĩ. Ũguo nĩguo ngoro ciatũ nyonderete Ngai. Wenda mũtũrĩre waku ũbũthe, ĩmenyerie gũtũũraga wega na Ngai na ũgatũũraga wega cũmbĩrĩ.
2: Tũtwarane nawe, tũtwarane.
0: Na rĩu mũthikĩria wa mũthenya wa Jumatatũ nginyagia Jumaa thaa mũgwanja nginyagia thaa kenda cia mũthenya, nyitanagĩra na Karĩmi Magi aka Totola Embu.
3: Nĩrakenera Ngai nĩ tondũ wa gũtuonia mabinda mama, ngamũkenera nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũtua matigari make, ngamũkenera nĩ tondũ wa gũkorwo mũthikĩrĩria, nĩ twahota gũcemania mũthenya wĩngĩ mũrathime. Mandĩko maturirikanagia atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria, ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai atũrathimĩra, nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkenerera na tũkenerere waringĩ.

0: kusikue na watu wakuharibu. DJ Sych, nasikiaga kuna kuanga na ile chance ya kuulizwa, kuna ulizwangwa, is there anyone akona contrary opinion na anaweza simamisha hii harusi?
1: Kama ni ex alikuwa ameniudhi, mimi naweza simamisha.
0: Ai, kwa nini bana mkobita hivi na ex wenu?
1: Ai, lazima tukue pita siku zote.
0: Unaweza sema huyu naye hapana, hizi
1: aliniambia siendi mbali,
0: mimi
1: naona ako mbali.

Mesi dendo. Tenere ria kwagia mambura mekwenderuga. Aka matonyaga ithakare makuete mekwa na ivanga makaunengo. Kure marisa kwa ni uvuno makadendranga makonika na ithendo siya metere miomo makiura na imenoga. Dumu eno era kwa andu mekagere keo wirare.

0: Thank you tombe turungamirwe mbaru ni getha tucarania na ndagitari ni Ronaldi study by uvoro ku ndagitari munyo
1: uvoro wako aruvita muno kingpin
0: thank you wako wana wako ni mwega bio
1: nirakorire manda mana no murarikirie
0: wanota mbere tani na menyire numire nje ya Kenya nira menyire no umire nje ya Kenya nuno lena voli thimonge gwi alirondo vane nira menyire numire Kenya otherwise kethia muthikiria no ndo amatha no gitwira ni ndo atukira na kio tukiambiria gucokia ciorian kyori ki ambere turahurua arauge na thina ya kuchinika ne ate kuchinika na ku meno thimeno yake ina kuchinika na kuuma
1: akauli ni ndeke na
0: ku
1: kuchibika oh, ni kuchibika kwa meno
0: ya karibu wake thia muthikiriria
1: Thank you muno kingpin njage wa kivuria na muthikiriria wa kwa Mwaro FM Litwa ya kwa ni ndagitari munyua kuma Mount Everest Nutritional Clinics Ndagitari uri ukwiraga ukarega gutumira irio cia kuaro ta ndawa ugatumagira ndawa ivua na ta irio tukiambiriria gucokia kiuria kia muthikiriria wa ucio Usi urauga akoretwo na thina ya kwenjeka kwa magego vamwe na gutura kwa magego magego ni ngwiraga kwina ndawa iria ikoragwo ugitumira gukinya magego nayo na gukorwa mathina ma kwenjeka magego na gutura makinathira ili rĩrĩa marĩkia kwenjeka muno na nĩtugaga kaba kũruta igego rĩu rĩtigakorwo rĩkĩgwatia mũrimũ igego rĩu rĩngĩ ũguo nĩ thĩna ũthondekagwo na nĩ thĩna ũthiraga
0: Thank you kũrĩngĩ ũrauga Dr. Munyua nĩ na thĩna nĩ mũgeni ũrĩa ũngenagĩra wa mweri na kauga thaa cingĩ nĩ wethagĩra ndinatapika ĩnĩ help
1: thank you muno kavindari karĩa ũgakora ũgĩtabĩka rĩrĩa ũragenerwo nĩ mũgeni ũrĩa ũkũgenagĩra wa mũthia wa mweri na rĩrĩa tũraria ũhoro wa mũgeni tũrarĩrĩria ũhoro wa mũhĩrĩga wa Sara no korwo nĩ sister yaku no korwo nĩ mũndũ wĩ bakubĩ nawe mũndũ ũcio ũtarĩ mũkinyũku mĩaka ĩrĩa tugaga ya menopause ĩno nĩ thĩna ĩrĩa yũkaga na mũrimũ twĩtaga adenomyosis no korwo arĩ na thĩna ya mũrimũ twĩtaga endometriosis kana akorwo arĩ na thĩna ya kĩndũ twĩtaga hormones ũguo nĩ waro mũno oke tũmũrorie na tũmenye ũrĩa angĩthondekwa na thĩna yake kĩna kinya mũthia
0: kũrĩngĩ ũrauga arauga na mĩaka mĩrongo mũgwanja na mũgwanja na akauga miguu yangu imekosa nguvu na kuganda shida ni gani
1: Thank you muno rĩrĩa magũrũ maratura vinya na nĩtugaga kingpin rĩrĩa mũndũ mũrume ambĩrĩria gũkinya mĩaka mĩrongo ĩna na ĩtano kwĩ ndawa agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩtũmĩra mũno na ti ndawa tũciĩtaga supplements indo twĩtaga magnesium zinc na calcium mũndũ ũyũ no akore agĩtura indo ciĩta icio cia calcium na zinc na angĩkorwo rĩu nĩ araganda no akorwo arĩ na thĩna ya nerves na kando na thĩna ya nerves na kwĩrire mĩrimũ ya mbevo nĩ yũkaga na itũmi ngũrani na nakwĩrire nĩ makĩria ma mĩthemba ĩga na rĩmwe ũguo ũgakorwo ũyũ wa vau nĩ ũgandaga nĩ ũigucaga ũkĩganda magũrũ maku nĩ ũigucaga kavindarĩ karĩa waramũka kĩrauko wakinya thĩ ũkĩnaigua ta mũndũ ũkinyangĩte mĩigua nĩ ũigucaga ũgĩturwo nĩ joint ciaku kana joint ciaku nĩ cimbaga nĩ ũigucaga ũkĩvĩa kwĩ mũndũ ũgucaga nĩ ndagĩtarĩ nĩraigua ngĩvĩa mwĩrĩ wakwa ndĩraigua ngĩganda kũnyitwo nĩ ibũng'a no ũkorwo wĩ wa vau nĩ ũigucaga rĩngĩ mwĩrĩ waku ũgĩtura vinya ona joint itarĩ na vinya no waro mũno kũthimĩrwo andũ gakorwo ũrĩ na mũrimũ wa mbevo na nakwĩrire mĩrimũ ya mbevo nĩ makĩria ma mĩthemba ĩga na rĩmwe ũguo nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya thĩna ĩyũ ũrĩ nayo nĩ thĩna ĩrĩkũ na nĩgetha kavindarĩ karĩa ũkavewa ndawa thĩna ĩyũ ĩgakorwo ĩkĩthira
0: kũrĩa rauga ũyũte kĩũria rauga ndagĩtarĩ nginĩ rĩ ũmwe wa marĩa makoretwo maũkĩte bakubĩ nawe na naũkire nĩ na thĩna ya ngothi na akauga thank you ngothi yakwa nĩ mboru
1: thank you
0: ũcio nĩ ngatho aracokia kũrĩa ngĩ ũrauga ai Dr. Munyua is allergy curable
1: allergy ndanagweta nĩ allergy ĩrĩkũ allergy nĩ mĩthemba mĩingĩ kwĩ allergy iria tugaga cia proteins na allergy proteins na araji ni kavinda karia waria tumbi kana ringi waria nyama ukinambiriria kwithwa na ringi kuimba matunda mwiriri waku kuri araji ingi twitaga rhinitis na araji na nisio sio kagoke na igwa mundu ni arerirwa ari na thina ya bronchitis ugakora ni utivaga muno utingiukira kira ukotene muno ni thina cia gutiva kwithwa metho ovamo na kwithwa manyuru isio nasio ni araji singi na araji sio the sia mithemba yothe ni ithondekagwo na ikiragora uguo gakorwo wa bagu tirisaga nyama utinyunyageria utirisaga matumbi utivotaga kuramuka kirauko tene kana utingithie gutwira ng'ombe muthara araji sio ni tuthondekaga na ikinathira.
0: Thank you kuringiraga. I King Pina, I've been suffering from PID for long but ya iponi. Uliza Dr. Munywa kama nitasaidika.
1: Thank you muno. PID ni mulimu tuitaka pelvic inflammatory disease na ni infection ikoragwe kuria nyumbari ya mwana na nithondekagwa na ikinavora ukikorwa wavau na autism utiramenya undu mundu igusaga nitumaga mundu akorwa agiturwa ni ivuvaria rungu wa mbaru mwena ari umwe utana kinyiria ria tuitaka hip joint ukinakora ni igusaga ururu mwingi muno na thasingi guturwa ni murukuthu thineo na okoro lina thina ya mulimu tuitaka PID na ukatukororie na thineo ni thondeka kwana ni thiraga uguo ni ukuvora.
0: Thank you kulingio rauga. Ujambo King Pina, naito Mwaniki kuma kule mwena waru eka na haka ajia uyone Mwaniki kule mwena waru eka rauga ena zawadi yeto niena weriu kama mwenye ndevo akiuga nari na thina ya prostate ngai ya kwene ya ndhomboraga lakina ukakuwa mwenyua maondo ne maro vire.
1: Thank you muno bwana Mwaniki kumarwe na mwana waruika wani wani ugutuira riri ya kwa kuruwa gitova zawadi yetu na tuwena King Pintu tienda kuirirwa muno uguo watuira riri ugutuletera zawadi nito ukena ngai ya kurathime na thina ya muthiori King Pin gutiri muthenya tutana aririria thina eno ni thina ikoretwo igisumbura andu aingi muno na kwiria wi mundu murume wanakinyia miaka 45 o mwaka ni wagiriirwo gukorwo ukiroririo ngai yaku ya mundu murume na nigetha ndugakorwo uri na thina ta icio iria twitaga cia prostate na kwiria prostate ni giecaga infection twitaga prostatitis na prostate ni imbaga ni ngai imbaga ukinakora thaa cingi ni yavinga maumago kwi mundu ugaga ndagitari ndiri na breki cia maumago kana ugakora ringi ukiumaga ni uraikara ndagika nyingi maumago matarambiriria kuma icio ni imwe cia dariri cia murimu wa prostate kana uria twitaga prostatitis na ni ngwiraga ona ugitumagira Kingpin njage wakivuria ciuria ciaku ni waro gutumaga kiuria giaku thimuri yakwa na kwirira watumira Kingpin agaikaraga kiumia kigima nigetha ngorwo ngigicokia indi wandumira kiuria giaku ngakorwo ngigucokeria wabau wabau na ona ukavura thimu ni ngwiraga ona ukavura thaino turathii na mbere na kuthoma ve ndagitari mugakorwo mukiaraniria nake kuvitukira 0710 65 65 65 0710 65 65 kana 0733 28 28 49 0733 28 28 49 vura thimu andika SMS kana WhatsApp ni ugacokerio kiuria giaku.
0: Thank you kurengio rauga ndagitari ngoretwo ngithondekwa H. pylori na nyite kiti ithano lakini mamiritwo niyo siriasiri ndiravora. What might be the problem?
1: Thank you muno King Pinjage wakivuria kwa mbere undu umwe mundu wanakorwa akithondekwa H. pylori atari akorwa akimenya H. pylori ni bacteria na bacteria ino ni cungagiriria ironda cia nda na no icungagiriria cancer yevu uguo ni wagiriirwo ni gukorwo ukimenya muno riria wavewa kit cia guthondeka H. pylori ni wagiriirwo kurumiriria ringi kwi ndagitari uthimirwe umenye kana H. pylori ni irathirire kana itinathira na warikia kuroreriwa ni wagiriirwo ni kumenya H. pylori wa ino ni irakoretwe iretete damage waingi undu ni irisaga kindu twitaga lining yanda kana line nyevu nwagirirwo ni kuroria kana ni uragirete irwe thina ya gastritis kana ni uragite na rito thina ironda sianda kana urari na cancer yanda na nigetha yamenyekatene ukinambiriria gukorwo kithondekwa uguo andu aingi mathondeka hbiroli makine siria ati niwe tumaga mundu aigua kirungurirwa niwe tumaga mundu aigua kithia ivu guturwa ni kiongo na kunogerera icio no ndariri iria sikoragwo sikiuka ni undu wa murimu ta gastritis kana ulcers kana gukorwo ina thina wa ungi wa ivu.
0: Thank you kurengio rauga etagwa Weruma na akauga thina yake ni gutura toro na manegene maturi akauga kuvandu ira gwatanira na thina ni ndwe.
1: Thank you muno manegene maturi na gutura toro ni ndariri ya murimu wa blood pressure. Murimu riria mundu thakame irabinyura muno mikivari mundu ndakoragwo akiona toro na manegene makoragwo mari mengi muno maturi na kuika vinda mundu egucaga kithuri gikiritupa kana kuigua ta kiratura kana kunogerera kithuri kwi mundu ungi ukoragwo thaa ciingi

0: niĩ na mũtarani wetũ cicĩrĩ njega nĩ getha tũkorwe tũkĩaria. Halo mũtarani wetũ.
1: Halo.
0: Ndĩregwa na vune tũcũcũ nĩ tũranegena kana nĩ arĩkũ? Vau nabo. Mũthenya ũmwe thĩ nĩ nagũcaria mathaa me magendagenda ngũ. Na ngakũvoya ũrekerwo nĩ ũndũ thaa ciĩngĩ na ũko ngĩnenda nĩwethagĩra nĩ mamĩrwo nĩ mathaa. Thank you. Nĩ rakũvoya mũthenya ũmũthĩ tũkorwe tũkĩarĩrĩria ũvoro wa kũrega kwaranĩria kana kũrega kũvunguranĩria mĩario. Na nĩkuo kũratũma tũkorwe tũna ina twĩtaga harley divorces, andũ nĩ maratigana mũno mongia na mũthuri. Nĩ tũrakinya vandũ nginya ũkĩthĩra nĩ tũraũragana. Na nĩ kũrakinya vandũ ũkĩthĩra kũna inũ ciĩtagwa harĩ death. Gũtigĩ kuo gĩa tene mũtarani, rakini ngiuga gĩkuo gĩa tene nĩ rauga yuthi. Tarĩu ũgeka ũtuirie Embu gwetũ kauntĩ, ũrethera mwanake nĩ wocio nĩ wetherwa e mũkuĩru njĩrarĩ, no ũria nĩ mwana kwa mĩaka mĩrongo ĩrĩ. Wathikangĩrĩria ũkĩgua mwanake ũyũ rĩngĩ araĩ nyũmbarĩ cia ikeno, araĩ kĩrabu, ndũĩ ndũĩ. Ndeto icio nĩ ciagĩrĩirwo gũkorwo igĩtwĩkĩra wasiwasi ta ekari. No ũndũ ũngĩ nĩ negua atumia kana ongia ma Embu makiuga kũna kĩndũ kĩngĩ kĩretwa nenda cia mohoro kana social media. Nakuo makauga nĩ tũrarumwo nĩ ciana iria tũciarĩte. Kiugo kĩu nĩgua kĩanganda kabica. Rĩu nĩ tũrikire kũrumwa mĩtandao rĩ nĩ ciana iria tũciarĩte. Karibu mũtarani.
1: Thank you mũno njagi na gũthikĩrĩria wa wĩ mwaro hamwe na wee wĩrutagĩra ũkegua kũthikĩrĩria thĩinĩ wa kĩbindi gĩkĩ kĩa njagi. Tũrĩ nake nguge ngũrie kana wĩ mwega. Niĩ nĩrĩ mwega mĩthenya yothe tũterigene na nĩrĩ na thayũ wa Ngai. Arĩa mangĩkorwo makĩmbigua mũthenya wa mbere marĩtwa nĩ Cicĩrĩ Wanyaga. Na nĩrĩ mwena ũyũ wa Kĩrĩtirĩ na nĩrĩ mũbunjia. Ngathĩ nĩ wambũria kĩũria kĩega, wambũria nĩ ndĩrĩ gĩtũmaga kana kĩretage thĩna gatagatĩ-rĩ ka andũ erĩ magũrene. Na arĩa mabangĩte matua ma gũtũrania, arĩa marutanire kuoya mendene na makĩra na tũthiĩ tũgatũranie. No gĩkĩ ũkĩthĩra nĩ gwakinya kabinda gwatuĩka andũ acio erĩ matingĩkanda gũkabũkanĩra mĩario na matingĩkanda kũgĩa karĩko makakanda kwĩrana maũndũ marĩa meranĩrĩte kana mabangĩte nĩ magatũrania vandũ vamwe mangĩka. Na nĩngĩenda gũkwĩra mũthikĩrĩria wakwa, nĩ wega tũmenye kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa kĩretage mĩbĩnga ya andũ kwaranĩria. Nĩ mabinda marĩa mwathiĩ mũna mwetĩkanĩrĩria na mwatũrania na mũndũ mwambia kũdevelop kĩndũ gĩtagwa kwaga kwĩbokana njagi, lack of trust. Ĩkoragwo ĩrĩ gĩtũmi kĩmwe na kĩongo kĩmwe kĩnene mũno.

0: ĩtagwo wa mũcangi kuma rũnyenje njikagĩrĩria rendio ya wĩ mwaro cũĩ ya mũrĩmi wa kamwendia na no ambugire wĩ mwaro ĩtũre nĩmĩrikangagĩria mũno rĩrĩa nĩ wĩrarĩ wakwa ngĩbaka rangi nĩ wethagĩra nĩmĩkĩrĩte bau ngakoga nĩ ĩrathikangĩrĩria ngacangamũkia ngatũ maũndũ kũu ũtherĩti kwa mũrĩmi wa kamwendia no ambugire niĩ wĩ mwaro ĩtũre
1: nĩ mbĩtagwa bundi kuma rũnyenje nguonagĩra stage ya rũnyenje na nduvi na nĩ ndĩkagĩria show ya mũgenge mũno menoko time ĩni twĩna njezi yetũ ya nduvi gũkũ tũkoragwo twĩho mũno mũgenge na tũbĩtũkaga na njezi ya mũgũka tũkoragwo twĩ mũgenge ĩrĩ naĩ mũno twĩba njerũ mũmbere bau stage ya njerũ mũmbere ya nduvi kũu nĩbo tũbĩkagĩria mũgenge tũrĩ nĩtũkenagia mũno na nĩngiuga wĩ mwaro wĩthiĩ na mbere ũtũra na ĩcangamũkĩre andũ ao mũno ĩni
2: Wagwan. Wimwaro FM. Gakaniko.

Kenge kuweka kuma vando vamuenginya vando vengi. Tenea kama kuwaka merigo na mekongo na muadhuli magakuwa na siande. Inde imwe mundu newekusa kagi kuangoro na kutamwe vokori ya rugendo rugere rie kudhira kuwete muligo molito. Atigalite rugendo rue ni oru na kanua. Dumweno era kwa mundu lirea vanga kuweka undo wake ndaka kue ngoro. Ekire kiyo nginya lirea gatigirira matanya make ne makinyanira. Natema the, muligo unogagia.

0: Ndetagwo wa Mosangi kuma Runyenje. Ndikagira iria rĩa ndio awe mwaro cuwe ya murimu wa Kamwendia. Na nwambugire wĩ mwaro wetũre. Nĩmĩrikangagĩria mũno rĩrĩa nĩ wĩrarĩ wakwa. Ngĩbaka rangi nĩ wethagĩra nĩmĩkĩrĩte bau ngakoga nĩ ĩrathikangĩria ngacangamũkia ngatũ maũndũ kũu ũtherithi kwa murimu wa Kamwendia. Nwambugire niĩ wĩ mwaro wetũre.
1: Nĩ ndetagwo wa Vundi kuma Runyenje. Nguonagĩra stage ya Runyenje na Nduvi. Na nĩndikagĩria cuwe ya Mugenge mũno Menoko Time. Ĩni tu na njezi yetũ ya Nduvi gũkũ tũkoragwo twĩho mũno Mugenge na tũbĩtũkaga. Na njezi ya Mũgũka tũkoragwo twĩ Mugenge ĩrĩ naĩ mũno. Twĩba ba Njerũ Mũmbere bau stage ya Njerũ Mũmbere ya Nduvi. Kũu nĩbo tũthikagĩria Mugenge tũrĩ. Nĩtũkenagia mũno na nĩngiuga wĩ mwaro wĩthiĩ na mbere gũtũra na ĩcangamũkĩre andũ ao mũno. Ĩni wagwana.
2: Wĩ mwaro FM gakanĩko.